mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God it's another Friday. Ugbe yon mo lo ni mo ki tologun tologun mo nki teleso teleso mo nki loruko Jesu eni to ni emi mi ati emi ti e loni ojo kewa aye gbagbo pe wa ki wa laso be se ndide bo e ma ki gbe pe baba se weekend fun mi emi awon woli se weekend fun mi ugbe yon mo lo a se tun wa ninu popo sisin ti convention wo obirin a wa ninu popo sisin ti birthday yawo mi ti nu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta london yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank by system ojo sunday ni oje climax ah inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju o to ma ba wa phones okay engineer e ma mu mic ile ugbe yin baba baba idobale ugbe yin mama mama e kunle e ja dupe lowo baba mi baba re eni to ji o si imole alaye olohun ti o je won fe lomi se o ah e ti ipo ninu egbe ajiwo so mommy e kunle daddy e dobale ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbon soke oya.

0: Olorun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje ka awon omo mi owo gbo eyan omo Olorun ni idaji emi Olorun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe Jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada biere Oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si oye wa rawo si eni baba o se titi lai lope mi lodo re ogo ni fun o Jesu gbo eyan omo Olorun e wa dide nle dadi e dide mami e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju o di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati majemo emi mimo pe ki oni si ayoko je fun oko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa letter ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan omo Olorun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti jiwo Olorun wa o jigbo toluwa a jigbo toluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi en je rawon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati nuwa awon ti mo nso yi mo ra ni bi to ba duro si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo je aforo le soro ma si sare apia lori Facebook emi oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa abo ni isin 6:30 si 7:30 e ri mi ti ma happy and life ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbaro Olorun but o ba fi di bi owo 11 won ti pe siba siba iyen nikan ko gbogbo eyin mama ti won fun ni iwe 30 dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan mama ka pe won fun ni iwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun ni iwe won ni je wole bo ba ti di ago 9 ni ojo Saturday e ja ti pe siba siba si wema lati iworode wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage ni ojo Sunday ni ipade ta ti n se bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combine service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema o ni de o Jesus city la ba ti pe but awon atunse to n lo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duro so gbogbo eyin te n gbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ka kakiri agbalaye be my guest on Sunday any kan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbo ni bi ogo se nje ti Olorun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday immediately ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni kilo de tentenu mo wo nti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo nti baba Adeboye so ti an ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo Jimo loyin owo e yo jade wa e je gbadua meji si meta fun awon eyan ja jo gbadua yi
1: wa ki gbe bi ara eyin majemu te so gbu ile mi mu kuku wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi eni loruko na siwaju wa ke eyin egun inu eje to nu ayan ma mi mole eyin egun inu eje to nu mi mole e gba ro oluwa e jade lara mi eje jesu fi jade lara mi eje wa won to le soro ya Solo.

0: ni pasan.
1: Amen.
0: Lori omo re, lori ise re, o ni pasan.
1: Amen.
0: O ni pofo.
1: Amen.
0: O ni pofo.
1: Amen.
0: O de ni padanu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Oda wa jeyan.
1: Amen.
0: Wa fi owo igba ore.
1: Amen.
0: Ah, o fi gba ore re o.
1: Amen.
0: O fi gba ore re o.
1: Amen.
0: Allah nu ma sara.
1: Amen.
0: Owo yen wa fi ki haleluya.
1: Amen.
0: O fi ki haleluya.
1: Amen.
0: The name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: To ba wa social media. For what you see, I need meta. Mugba dua, nuru ko Jesus. Wa see a testimony.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Elo sebi oba.
1: Amen.
0: Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mukti bugbo yomo lorun. Ah, awon adura bayi. O ma nbe yan de bi nla ni. O ma nje ki ife Olorun. Fun ogo ati ola. O ma nje ko sebo yan lara. Mugba dua. Ife Olorun lati so di nla lati gbe de bi to ga lati gbe de bi ogo re loruko Jesu ife yen ma se mo la
1: amen
0: wa ri ola lo
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa de dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: so pe mo ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ife Olorun ni pe ko ma se bi oba ife Olorun ni ko wa ni alaafia ife Olorun ni ti ogo re ko jade ani ife Olorun ni ko je won mo but ti nkan kan ba fail na ye niyan o ti fe mo ye ife Olorun sile iru akoko be niyan ninu lati claim we mo so fun atele ale ti ngba adua ye lo ipe ile ti a nte yi ori ile ti a wa yi pe awon ile na awon ibi kan wa ta ma ko mo awon eniyan mo so fun yin pe ira won meta meri marun mefa mejila lo wa nu odun awon ira won yi awon kan be to wora awon kan wora awon kan baramu awon ko baramu ti ira won yi ba se mistake to lo fe ti o bamu ni igbeyawo yoru gbeyawo be won manage e titi ojo ale ni abi yoru gbeyawo be won ki saba duro pe tori pe iwa won ni bara won mu ero won ni si okan ife okan won ma yato won ma ni on gbogbo ni yato sira mo le yanan na mererin amoko si aye loni gbogba dua oluwa tin bete mi e wa ni waju oluwa tin mi duro ile re gangan wa debe awon arawo yi meta meta meta lo wora o wa je meri be ni so to ba ti ri ti e ninu me ninu meji laye to ba ti ri meta to ba ti e mu gbo mi sa iru arawo be o mo manage aye ni o ba ni lore e le baramu o ba ni lalabagbe iwa yi o le jora e kan ni pe wa kan ma ja ni te ba pari e emi o to sele because star won baramu gbogba dua ile ti star e ba star e mu loruko Jesu o ma debe
1: amen
0: o ma debe
1: amen
0: o ma debe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara lorun ni so orugbara mi fun mi ni oni eyin o ki miss iru e be ye pe yen dani ani oro ati gbolohun a fe ba o so a de fe ba ile yen so to ba ti ye iwo wa wa ba ile soro yen gbo mi sa opolopo awon opolopo ile te ri to da horo lasoko aye lo ba ile yen soro oru de na aye ti se bi mo gbagbe a ma ko re kan ani ko ma boru dede lo ko ma boru dede lo ogo to boru dede wole ko ma boru dede lo sobu e to wa le yen kilo mo to debe oru ni elomi ma kun bi serale to ba de shop laaro ngo ba de be emi ani ti yagbe sibe emi aso pe on ba bi eje nbe emi ani won ju nkan sibe emi ani won da nkan sibe wa ti mo pe orun niyan ko to close o si nkan to jo be igba ti wa de laaro o pa be iru ogun be orun le yan ma nse le to fura rera to de ko ile sori e nbo wa ko de betan o wa ro mo se bibi kan lo wo lo wa to ti ko ile yen ki lo ko ba si ki ile yen gbogbo awon kan won la gbodo mo gbogbo eyan mo lo te wa labuja e ma mura le o a fe ba ile soro mo gbadura loruko jesu ile re ma ji
1: amen
0: ile re ma ji
1: amen
0: bo bi awon ko to ma ko awon mo olorun wa si area 10 bo to ma ni ni verse 1 lati buhari agbaduze wa si parade ground verse 2 lati suleja agba mandala suba ma bo si ori papa isoji ni parade ground verse 3 o ma gba masaka maraba yanyan o ma ko bo si parade ground verse 4 lati babalada guri agba suka mugbe ma bo si parade ground ni papa isoji verse 5 ni lati pape o ti ma ko omo olorun ma de ma bo direct si parade ground loruko jesu ara aduba
1: amen
0: bela ma gbadura si ile ko ojo merin la iwo go mo ipe ki se lasan ati be ati go monday ta ti nba lo a de gba be di sunday to nbo lohun kabari ada ha mo pase eni kan ri mi gbo bi won ba gbagbo loruko jesu ife olorun fun ogo re won ma wa si imuse
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: se bu verse ga fun so mo pọlọ wo da obẹ rara o olọwo da obẹ awọn kan wa bibeli tọlọwo da bẹ but won bara won bẹ en to fẹ ni yawo ni suloka to de dile ti oloyun so ro pọlọ da bẹ ni ko da bẹ aye lo se bẹ to de bara e bẹ awọn kan wa bibeli tọlọwo da bẹ but won bara won be en to fe ni yawo ni suloka to de dile ti oloyun so ro gbolon da be ni ko da be

0: gbọ elo bere o le je gate man lasan nbe o lo binu le seyin a de paris se be ni ti en kan ba wa ni ogba le se to ba ti gbabode to gbe wole seyin e kan ri pe country yan ma ju adure yi to ba ti ri be o ti nilo woli o ja renta tele ko ta mo o nilo woli oru one to ba wa leko won ti so ise re di gbese ki lo fa o si se o ntaja o de rowo but o ri kojo bukata wole o de rogbada si gbogbo awon kan won sele o de be so da lai mo se o wa joko tetere o de kia so o ma gba kan so di akure temi iwo na ji mo lo jo wa laja won ni aja na won tin jara won mo ni he aja na tin jara yin ewo kini tumo ye won salaye fun mi ah mo ni ti jara e o be ni so won na o gboro jara re gba mo je so da kure te won mura ni won fe ba ile ye je mo lowo mo je ri po para e be so pe mi o ni gba
1: mi o ni gba
0: o gba ma yen ni ni we mark ni chapter 1 verse 40 41 and 42 ibe ni pe okore kan to dete o to wa o si kun le ni waju re o si nbe o si fun pe bi iwo ba fe iwo le so ni di mimo jesus sa nu re o na wo re o fi ba o si wi pe mo fe iwo di mimo bi o si tin soro loju kan na e te na si fi sile o si di mimo ya ibi to para eni ye bo ko joko tetere o sare o gbo e jesus o de lo be ti o ba lo crusade yen jo yen ba ye ba se wa ni yen eni kan ri mi gbo loruko jesus awo so
1: amen
0: awo so
1: amen.

0: toba wa labuja hindi crusade ni o toba wo team we apini or prison take it by force ogboro bati bati bani won fe fo olore go fe sa nu e iwo lo ni gba o ma claim we ni o ma ba olorun to da o ma ba soro ile ti o fe so fuara ti o fe so fun yin o ba ile soro o mi gbara mi fun mi to fe gba lo ni o ni ba se pelu ile ile to gbe elomi ya le gbe ni so o mo tan fi gbe be so o mo bi be seri o de be e ko bara won mu o sanwo le gba to wole igba to fe so keji o di tiketike tikatika tikotiko owo yomo ti lo sele labe ru leye iwo lo ma gbegbe se to ba mo die wa wa die mo gbadua bi won ba gbagbo loruko jesu agbara to lo fe so di akurete agbara yen da so
1: amen
0: agbara yen da so
1: amen
0: agbara yen da so
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: agba mi sa mo gbo testimony baba kan baba yen so pe awon ti pe 90 years 90 good years awon ere ko gba ti won keyan ko de wa laye agbo testimony o makani church headquarters ni ka bi 2 3 months ago mama yen na 70 years woni won fa won lore ri o kam la jo emi ko papa zo ba gbo pe 50,000 ni won gba ti won se dupe fun abi 40,000 ha anu wa zo o gba 100 lady ni ojo na oni kan wa lodo wa ebe Jesu awon na 50 si o di 150 aba ju saka di mama ele to le ken ka won la won 90 years awon ogbeburi until igba to sore majemu
2: olorun baba se bi oba o ki opo se olorun mustafa solomon

0: Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ni ojo Wednesday to nbo. Akanse adura wa fun gbogbo awon akobi. Akanse adura wa fun gbogbo awon akobi ati awon obi, awon akobi ati awon obi. Gbogbo akobi e ma get ready lati gba we ni Wednesday to nbo. Loruko Jesus o ma ra no ba. Bless our prayer boy. Mori bonu bo je Jesu o ya gbagbara
1: amen
0: aye ma dide o arowo mu
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju bayi pe
1: emi gaga le ikon.